Wabuo tumara kogenda wika ase kanisa ya Magena Main SDA Ekotoka bumachoge burabu imeye county ya Kisi Ase turasange amonaye asokura andigwa Kumubaka nyasae asamatera na boigo asoku musasima.

0: nyora ege saife mase mirengo bi miye mwana isi tone chino kutaibire ime yomo chio Nairobi nechi nse mochire ange ege sa FM inkuba ya mwanya getinge
1: eji nige sa FM na Professor Edward Sabasi.

dire chinsa e nya java na mambia mbuta mutwe yakobi onye go tegere te bono iga umung na petra ni dagete na neru da se radio yao ire nyure nga ritukuria rero abarari baitu bari chinsa mo chichagusigaria ngokore trande yema seyema Chitake kankeiga Ninko banyo orere na indi bago tenga nkaya alibari Eli indi libono Toke ndebu ya kabisa Lakini for the time being Tura haka stress kumbo

asono kurwa sende na ba kiri ngambi yamo na soko ba na inche ono tigamba ire chinse mo chiri chia nyama chie linde liyo tuiwe na rali ya endelete ase kanisa ya nyama chie iko bano onko ba ira eye ma seye mo